0: sɔfo tu mi kase uba mi nchi ya bijina se kansu bijina ya wasu osi ye bre ye mwase osi ye waya wukwai se ama nenipa mbi kwa no
1: sobe sume brate
0: naso Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no babo ne kase mbi she wose Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no
2: muni wiasi hain
0: tieni ye pa babo ne kase mbi she ho biyome Acts chapter 11 verse 22 to 26 naka Matthew chapter 5 verse 13 to 16
2: muna kase zu enchene
0: tie ake yesu kura ka se ye ni asase ne so enkyene
2: asante da yila
0: na so se enkyene no ne da yila
2: no do be se enkyene
0: ade ade be se enkyene
2: na ma hwie bio
0: anya hwie bio
2: hwie gu
0: se hwie gu
2: na
0: ni pati eti aso
2: muni wiase han
0: muni wiase han
2: kura da people so no
0: kura da people so
2: etu hunta
0: hunta
2: ozo kane a
0: wo san kane a
2: en
0: sha kodo wase
2: ozi kane adu aso
0: na mo di sikane adu aso
2: se mo
0: na
2: wo da
0: na na ma nipa nyina
2: sana mam kane ansrai
0: sala na mo ma let your light shine
2: before men mam kan yan se nipa yinan ni
0: and the way ya asofo akuta bible ebihebu
2: no homo ni yo pa no
0: na wo homo ni ye pa
2: wo se mo ja wo suru ni munyam
0: isaka urade din
1: amen
2: so don ni ye papa di
0: isaka urade and the way wo mo bu pichi pichi abontini obeko no obi akwahyehye
1: video
0: video
1: ya ha media
0: chelio na wo keke yakopa so nyu aso keke yakopa
1: so ko ko be refresh
0: na se wo ko na so odi akwahyehye video
1: wa
0: munya dwen kro na mo fa o speakers no kro afa ka ho
1: ai
0: na asam no kro anko akiri
1: no bi anti
0: na mo wi akakra urade de mama mo no
1: mwache ako
0: na we simbina bi kan bai
1: masia medi
0: we simbina bi kan bai
1: unta me bai
2: na me magira 5 years
0: e wo mo mo kwa ko preach no na wo mo mie no no
1: ako
0: wo mo kwa fa obi a hye loto kiosu ma obi o ta loto no wo mo kwa fa na dance ye
1: kususu mwache ro
0: se bra
2: nya la magira
0: preach kai se no an ahomache me dey speaker beto ha me dey speaker beto 3 o'clock over 5 o'clock ya we be shesho no ma na de ono otwa loto no na ono otu amofo montom bo ahye ma monko ade akin yakopo be ma obi a de obedi
1: otwa loto no
0: na we ye be dey na de ohye loto no kiosu no no wasesa
2: mu be tete akodi mu be tete
0: akodi etie na wo ka urade asem papa pa na wo gira kwan ho a
2: yemu
0: o yemu
1: no custom o ka zo bitete akodi
0: yemu yemu na eh o sise machine no 5 o'clock ah o sise ya basida for there
2: basida for there
0: basida for there basida for
2: there
0: basida for there basida for there sa ah o memu wo shira sino wo je ba ono de o ma bi enye yi no ono de bible ono se okọ Acts chapter 11 verse 22
1: o sei
0: 26 ya
1: o sei
0: ah
1: banaba ko antioka
0: ah to asoi
1: na wo ho sem duro asafo ah wo jerusalem na so
0: o sei asafo no paul no peter no asomafo no o sei wo ho sem duro asafo na wo jerusalem na so
1: no wo sema banaba
0: wo sema banaba
1: onkonko duro antioka
0: onkonko duro antioka to asoi
1: na oba ye no
0: na oba ye no
1: nyankopon adom
0: o bu nyankopon adom no
1: ene gie
0: ene ene gie no
1: otu wo nyina afose
0: otu wo nyina afose
1: wo mfa otu wo nyina afose
0: ah
1: won fa abaduma amata urade ho
0: won fa abaduma amata urade ho ah
1: o ye ni papa ah
0: na wo mo ye ni papa
1: enkonkon
0: na wo enkonkon
1: gidie
0: ani gidie
1: wo ma
0: hallelujah na mo ye ni papa enkom sha na nai wo mo ma
1: enkonkon gidie
0: enkonkon ni gidie
1: ayo ma
0: ayo ma
1: yo
0: twaso
1: e no de enkonfo bebere ka urade
0: no wo de enkonfo bebere wo mo suba mpani nti wo mo ne ye ni nti wo mo mo kani asrain eti bible sensan sen na smartphone no kuta suba mpapa nti wo mo ni nipa bebere ba ka urade ho twaso e
1: na ofrigo ko tension
0: na omo frigo ko tension
1: no ohia so
0: e ko ohia so
1: no no no
0: oh no no
1: ne ba ntio
0: wa de ne ba antioch
1: na oni asafuno bebere
0: na wali asafuno bebere betian
1: ifriamu
0: ifriamu
1: se se nkofo bebere
0: wa chechre ni pa bebere
1: na antioch no di ka to
0: antioch any wo di ka to a christofo ni di
1: din
0: antioch no to ka to asomafo ni di
1: o ma blabo nti
0: because omo ne ye no o ma blabo
1: e se christo
0: good character good behavior
1: good teachings
0: good teachings
1: tre papa
0: the word of god no wa mu say no bible no say wa mu hu wa mu ne ye no wa ma blabo ne say wa mu ne christo ne nante etu wo se eho e no wa mu to asomafo ni di say e christofo
1: as 11:22 bi antwere
0: ene ene hwede ekoso awurade adwuma kwa afor atwadebo
1: Proverbs
0: chapter 3 verse 18 to 19 kan wa mami tentem Jude verse 16 kan wa mami Jude verse 16 Proverbs chapter 3 verse 18 to 19 wase sei
2: Proverbs chapter 3
0: ah wase sei Philip chapter 3 verse 18 to 17. Philip.
2: O say.
0: Ah.
2: Asenia no atamfo.
0: Asenia no na tamfo.
2: Na nipa bebre.
0: Na nipa bebre.
2: Oh wa.
0: Oh wa.
2: Menya wo asamun
0: kan. Menya wo asamun kan.
2: Ni so me ka bi.
0: Asa me di ni so me ka bi o say.
2: Wo ye Christ asenia na tamfo.
0: Wo ye Christ asenia na tamfo.
2: Wana wo wie ni o say ye.
0: Wana wie ye ni o say ye.
2: O munya me.
0: O munya me.
2: Na mo ye funu.
0: Hallelujah. Nipa bebre kuta Bible na tete nsole. Bible le say, san ko fo no munya me.
2: Na mo ye funu.
0: Na wo munya funu.
2: O mani munya mo o mani wo.
0: O mani munya mo o mani wo.
2: Na asase su no ma ho.
0: Na asase su no ma.
2: Ana wo dwene.
0: Hallelujah. Matoka.
2: We will see it.
0: Challenge. We Japadia. We were saying ye dear what time our radio song June 16. I was say.
1: Was say yenim ni
0: wenim ni. Bible say wenum ya nwi foa.
1: Awena foa.
0: Awena foa.
1: Do akonachi.
0: Wodi hunama konachi. Ha to aso e.
1: Wanuka akokoko.
0: Wona wanuka konkosem.
1: Na mfaso nti.
0: Mfaso nti.
1: Etu
0: dako me TV ni so. Aya na digoda na digoda. Me hwe digoda na. Ya na me yura ho. Moti you know, the good and your friends, a stronger year. Oh, yeah, no, Misha. Say,
2: no, much of
0: now, Usha, Sofwa,
2: much of
0: a baswa, me, Ubamin China. May you say, Mr. Wesho, Bramin Chang, Baba for the 2 million, 5 million consultation fee. Now, oh, doctor, doctor, oh, Radio Radi, oh, Radi, oh, Radi, Juman, and we say, yay, we say, now to our dinner swap. I
1: say,
0: ah.
1: Namu adofo.
0: Namu adofo.
1: Monkai sama.
0: Monkai sama.
1: Everybody is Christ.
0: Everybody is Christ. Okay, hello.
1: Because my phone too.
0: Ah.
1: Se wa kachira mu se.
0: Se wa kachira mu se.
1: Ebre die
0: chi no. Ebre die chi no.
1: Fedi fo.
0: Fedi fo ba.
1: Odi wona konochi.
0: Ah, omu di omu konochi.
1: Yeni akono.
0: Odi omu yeni akonochi.
1: Yenem ni wona.
0: Woni wenem ni omu a. Omu di papa mu ya.
1: Na mechi di fo.
0: Ah. Ko na mechi di fo.
1: Ah, woni hu.
0: Awurade Yesu. Na awurade adwuma ne yeko. Eya yo usam. We shall be forced now, Michel voices, Bible, good gusso. Oh, Lord Jesus. A running a couple of we are mobile. And a click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click,
2: click,
0: click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, Romans chapter 16 verse 60 to 17. John some the cash me. 16 verse 60 to 17. John some the cash me.
2: Romans chapter 16.
0: Ah,
2: verse 60 to 17.
0: Ah, what say?
2: What say? Mon five fiano kun kun cha cha mo.
0: Mon five fiano kun kun cha cha mo.
2: Kusa funi njia cha cha.
0: Kusa funi njia cha cha.
2: Anu anum.
0: Aha.
2: Mitumu fuse.
0: Mitumu fuse.
2: Mon kano papa mo.
0: Mon kano wamu amadi papa mo ba.
2: Mutu senti dia.
0: Mutu senti dia.
2: Cha cha mo si anu.
0: Si. Tuaswai.
2: Na munchi mu nfiru wo.
0: Na munchi wa nfiru wo.
2: Ono te sa no.
0: Omo mo te sa no.
2: Omo sumo wa de Kristo.
0: Omo sumo Yesu Kristo.
2: Nemo.
0: Nemo.
2: Maso wa no ayefu.
0: Maso wa ayefu no.
2: Wa ono te takama da
0: kono. Ti wa de tashira ma da kono.
2: Ada wa no ni bo.
0: Ada wa wa wanya dia.
2: Ni bo na kuma.
0: Teniye papa papa papa. Na uko Romans chapter 14 verse 20 a. Tie. Asema Bible kan.
2: Romans chapter 14
0: verse 20.
2: Verse 20.
0: Wa sai.
2: Aduane nti.
0: Aduane nti.
2: Ese na lopo ju.
0: Ah. Ah. Aduane nti. And saying Yankopon Dien,
2: Ejuma,
0: Ejuma, Ejianinti. Bible say, Adiyanina kwa yefunu. Esansu ya diade, ukwa verse 17 na, chonsa mne kasembi.
2: Verse 17.
0: Wa, ose say.
2: Wa, ose, na Yankopon hini yeno.
0: Na Yankopon wa hini yeno.
2: Enye di diye no wano.
0: Enye di diye no wano.
2: Nemo ayetrene.
0: Nemo ayetrene.
2: Asumjye.
0: Asumjye.
2: Eno unkukuma nijye.
0: Si, Yankopon hini yeno. Enye di diye no wano.
2: Ayetrene.
0: Ayetrene.
2: Asomdwe
0: asomdwe
2: ene ngukuma ni
0: ene ene de ene asofo ma asomdwe ama kristo sum ama kristo sum ene aye tan ebi kura kon no oka che obi sam yen kwa sori a no che se ewradi yakopo wo hu ya mabo aye israel fm 104.5 enu ma e kwoso no se ya nyiri ye ho a na nimpa bi ade wo muti akowura abosumsum mu na so na o madwene ye wo mo sei wo muti nyakopon asorofi urade nyakopon wo nhira wo kwan amamfo de urade adwuma ade nam so enipa hwe bibiye na bible se ye atwa se ye nyina ye kwa den ye kopie kristo atemwe nani na obia nam dia oye ye so
1: di nipadua ye ye
0: di odi nipadua ye ne so papa ugboni o ye busun kunta chere urade ti odi hebrews 9:27 ka se se de da ho
2: mwe unipa
0: se o obewu owo na chere no
2: temwo
0: nti odi wo pakura ya temwo na wo chere no totwene fanse no dia wonyi ni beto ye da ya obewu wiase sika ye ni abiri kukukukukukukukua ema ye kumpripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripriprip boro ne ka sem bi kire yen a Christians chapter 5 verse 10 Jerusalem sam ne ka sem bi
2: ya wo ba di bi ne ka sem
0: a Christians chapter 5 verse 10 kai ho ma mi papa apati asema bible no ka
2: no pesika no
0: o si dia opesika no
2: sika eme no
0: tie ni ye papa apa bible no si dia opesika no
2: sika eme no
0: sika nye dia de
2: eme
0: eme no tie wedi ni ye papa apa adia de ntia na eme no otwa so verse 15 no down no eba no a o ka sem bi
2: na se o mama yema de jemba
0: se dio nipa firi ni mama yema de jemba ye
2: no ana za kro
0: sa na oba chanso aye de ade
2: so ba ye no
0: so ba ye no
2: o fa ni bre mu hwia
0: o fa ni bre mu hwia
2: o dokuta ni nsema
0: o dokuta ni nsema aye de ade
2: akro
0: tie ni ye papa papa o kwa kristati sa o se sika na ye ade ye nyina ke o se woni sika de li o se woni ni de li ye if se papa ni body nyina no na ye de nipa be kasa utrimu ye sika nipa be kasa utimu odena ye sika tie ni ye pa tinye Solomon o se ade ba kwa na odwene ho se owu a hwan na ebedi na de
1: owu achi
0: se o be kwase a na se de onyansani atisantis tu to da bi an ka me fesan ka sofo ne tu ye bo ase na nke ye kan ho nyina kristatis tu no ndipa bi a o mani abre wa urade adwumam mo fo urade adwuma no is like
2: own business
0: run a shop. Own business
1: run a company now obi
0: oh I say my employee nipa and a mutual moka. Asofo bebre tenye papa papa. Obi kro ho ti asori ya no wa ya asori ne will no dia man e yere ne nipa.
2: Manson court.
0: Na kodi court. Look at. Tenye papa papa. Tenye. Ai fa kro ya nipa di wiase ko. Ene insonson no individual se no. Oma tetete so ebi kura tumi for suma ne yere eko bible school
1: obe second minister
0: abra ne yere nyankopon frɛ no no wa ma ne yere ko bible school no ode ne yere na ye na associate
1: zulu wa ne yere take in charge
0: tieni o one wa na ne yere na take in charge ne chese asafo ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ema aso ne team ye no na ehwie wo mu nyina gu baby
2: o na ne business
1: no wo van post akra amaso in first of all post amaso
0: eti ye si somebody kura associate pastor any somebody ne so bible na so bible kura ye bible no ebi na somebody ne so billboard ne bi na so ubo wo se esofo na ye ne yire na odia fam ne yam na o wode na bo eban no asofo akuku dama egun solonum ba kokora eneso ye be program abehe na sofo ne yire no nye program ne bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra ne ya ye ne yire so adi ho na ye de mic atua na no na kire se se de nipa bi ye awurade adwuma no e ye so dangerous na
2: onwani business

0: di ni tako wuram awurade mfrɛ no no no tani e papa papa etu opo be kwa apostle de no 6 months na wakɔ prophet de 6 months na wakɔ doctor de no 6 months etu within 2 years no na okuta apostle reverend
1: doctor
0: evangelist pastor Eda DSP chief inspector sergeant na se watete nyina na kire se eno ane se okuta babu no di din se munu sa ye babu no se se
1: verse mo teacher
0: ah wo se se
1: verse 5
0: ah
1: o sin kontom pon kire
0: en kontom pon kire kire
1: manso twene se
0: manso twene se se
1: o ma dwena se
0: o ma dwena se
1: na kora bon
0: na ndo kora bon
1: wo do susu se
0: ah o tie tie listen and listen well kan wa de lo wan wa me o se nuko nuko ala
1: bobo wona
0: abomu a womu susu se nyamesom pe nyamesom nyamesom no nokura bebo womu a womu susu se nyamesom pa no
1: ya
0: depedie nokura bebo womu
2: ese yamfam yero nyamekuso
0: nyamesom ba no yamfa nya depedie ukwa abrochira ho pa se de ganafo asofo ni sepre ho especially yase Italy Austria Germany sese omo dia cause drew France na Austria dey say brutal Austria so nye country so Ghana for wo kura no yeso ka omo kura bom kura mu nuru 150 na so se wo mu nyina be gaga na wo mate asor kase ba ko dabidabidabidi ye jeni nkwa wo ya fa 10 wo ya fa 15 and wo mo pri kuku wo ya fa 25 wo ya fa 11 na otu ho a wo ntia se Bible ne se no kwala bo wo mu a wo mu susu se nyamesompa no
1: ya depede
0: e ya depede tieni ye entina ye ya betra second corinthians chapter 2 verse 17 bible ne kase mbi
2: o se yentise pi a
0: ye de yentise pi a
2: mo nam to nyangopo ansam no
0: nam e de ade
2: e to nyangopo ansam no
0: ye wadi ni yo
2: ne mo se wona oyi oyem kasa
0: e ye ye kofo a ye ye yam ye de ade
2: kasa kristo mu
0: ye teki bible no as a business tell you
2: any made in madia
1: wa
0: emu ntokwa emu akasakasa
2: kotoko
0: emu kotoko
1: asole le kokot
0: sofo ne na odi anim ni nya wu a na wo se asam lo
1: epeja kokot
0: ye peja kokot
1: ye rende kokot
0: ni ya chem
1: members room
0: tu ebi wo kra na asonda gu ya ti blanche ye yi sofo so nkohwe no na wakofa wa au awurade yesu
2: ane koso
1: boase
2: blanche no afa
0: iseke awurade no wakofa onkohwe blanche no okwane nipa be ma sa asoli assemblies ya okwa no okwo change no
1: new assemblies
0: revival international assemblies of god
1: healing church
0: revival healing church deliverance international
2: dabute
0: tri ya wo de pen to so na se wo twere a efri akwa u di se wunya book a efri tech ekopim kajetia e na so ni din di akoso bible say nyamesompa no abo wo mo susu se nyamesompa no e ya de pedie etiria betra okko first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 bible ne kan sem bi kire wo so say
2: yen ka da fede fesam
0: da asi etiria betra yen ka da fede fesam da
2: se da mu amunim
0: se da munim no
2: yen fa sem biala
0: so enya ni brankata so
2: onyankopon dance
0: ni onyankopon eria dance fo ye betra ye ken yankopon sem
1: krojin
0: buka bible say obi ye yankopon asoma no
2: ye
0: ken yankopon sem ko bible say komisha betwam adiye betwam adiye bakwa beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 na bible ne ka sembi abrabo ni nyinaso abrabo nyinaso na okai word na wo se
2: kristo asem no
0: itimo ma kristo asem no
2: entra mu bebre
0: asem ne de sei
2: papa bi
0: ma kristo asem no
2: entra mu bebre
0: ene so de ene ya hwe
2: sika
0: ene nipa edi awurade achi ni nyina wo ye edie urade achi na kwa ese ye ko hwe esebrim
2: mawale mi
0: ana wo mo so wo ye urade adwuma ne so wo mo so wo mo sa ye se wo mo so blama me nyama wo ye ye ko hwe blama nyama wo ana urade adwuma no ye ye no wo nyae sakatu ana paul ka sembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no Paul Kasembu ho ti ye betra
2: de fa sembu da
0: yan ka de fa de fa sembu da so de mu ni mu
2: yan fa sembu ye ni bra kata so
0: yan fa sembu anso enye eni bra kata so
2: ko nansi ni
0: yakopon ni awa witness
2: en se ye rewe ni pe ni mu nya
0: en shishwe ni pe ni mu nya mo
2: en fi mu nche
0: ene u bia radio na uti yakopon asama
1: tu po dance
0: e urade yesu se quotation ba kokura so fo ni nyi ena yentie de si asolvie
1: obaye no
0: yentie de si cancel na se yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ena dansidie adansidie ena ya tue boasinie ya penkofo bi ne yetuetue sika ma won ena ye ni wo mu di adanse wo radio so ena urade adjumba no ye ye no de yankasa ye pe
2: akia ye ho kwan se
0: akepa bru se paul se akia wo ho kwan se
2: ye ho kase sam
0: hallelujah
2: kasoma fo
0: asemble de se wo se akia ye wo ho kwan se
2: ye ho kase sam
0: ye ho kase sam
2: jesus asoma fo
0: se jesus asoma fo
2: na se ye brabre ye ho ase
0: na se ye di ade
2: ye brabre ye ho ase o mu
1: asemble de
0: ye brabre ye ho ase
2: ena
0: wo sha sofo bi juma wo mu dia yet the radio so wetu mane wey
1: we do yet
0: wetu mane wey
1: oh
0: wetu mane wey
1: yes
0: na was it twafo ne dos momon pai majuma from rabet wo no akese wo sese se de workers no wa fan wrong workers ye tro bible ni bie wan ke yesu be sane abe yi sa word na film
1: kasem
0: me na maka kero if you said the ekoso sese no ni pa ne bebre akwajiji nuro sofo to me kase wo ba me nche abe jina sekan so be jina ya waso osi ye breye hwase osi ye wo ye wo kwan se amen na nipa bi kono
1: so bo sume urade
0: na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no bible ne ka se mi she ho se Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no
2: muni wiase han
0: tie ni ye pa bible ne ka se mi she ho bi me Acts chapter 11 verse 22 to 26 na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16
2: muna ka se zo enche ne
0: tie ake yesu kura ka se ye ni asase no so enkyene
2: asante da yila
0: na so se enkyene no ne da yila
2: na do be se enkyene
0: ade ade be se enkyene
2: na ma hwie bio
0: anya hwie bio
2: hwie gu
0: se hwie gu
2: ne patetia so
0: ne patetia so
2: muni wiase han
0: muni wiase han
2: kura be po so no
0: kura da po so
2: ntumi hunta
0: hunta
2: ozo kane a
0: wo sa kane a
2: e se kodo
0: e se kodo wase
2: ozi kane adua so
0: na mo di sika ne adua so
2: se mo
0: na
2: o da
0: na na ma ni pa nyina
2: sa na mom kane anhyere
0: sala na mom let your light shine
2: before men mom kan yan se ni pe yin ani
0: and there the way ya asofo akuta bible ebihebu
2: no hu moni your pa no
0: na wo hu moni ye pa
2: wo se moja wo suru ni munyam
0: isaka urade din
1: amen
2: so don ni ye papa di
0: isaka urade and there wo mo bu preachi preachi abontini obako no obi akwashi she
1: video
0: ho
1: sha ha media
0: chelio na wo keke yakopa so nwa so keke yakopa so
1: ko ko be refresh
0: na so wo ko na so odu akwashi she video
1: ho
0: munya dwen kora na mo fa speakers no kora fa ka ho
1: ai
0: na asem ne kora nko akiri
1: no bia ntimi
0: na mo wiya kakra urade de mama mo no
1: mwache akọ
0: na we se mbinam di kan bai
1: mase ya medi
0: we se mbinam di kan bai
1: kun ta me bai
2: na me magina 5 years
0: e wo mo mo kwa ko preach no na wo mo mie no no wo mo kwa fa obi a ohye loto kiosu ma obi ota loto no wo mo kwa fa na dance ye
1: kususu mwache ro
0: se bra
2: nya la mja
0: pije o kai se no la ahomache me dey miss speaker beto ha me dey miss speaker beto 3 o'clock o ba 5 o'clock ya we be session no ma na de ono wo twa loto no na ono otu amofo montom bo ase ma monko ade akin yakopo be ma obi ade obedi
1: twa loto no
0: na we ya be dey na de ose loto no kiosu no no wasesa
2: mu be tete ko mu be tete ya
0: ko na wo ke urade asem papa pa na wo gira kwan ho a
2: yemu
0: o yemu
1: dokasam okaze bi tete akodi
0: yemu yemu na o sise machine do 5 o'clock a o sise ya basida for there
2: basida for there
0: basida for there basida for
2: there
0: basida for there basida for there sa ah o memu wo shira sro wo je ba ono de o ma bi enye yi no ono de bible ne se okọ Acts chapter 11 verse 22
1: Ose
0: 26 ya.
1: Ose.
0: Ah,
1: Barnaba ko Antioch.
0: Ah, to aso e.
1: Na wo ho asem duro asafo. Ah, wo Jerusalem na so.
0: Ose, asafo no. Paul no Peter no asomafo no ɔso wo ho asɛm dura safo na ɛwɔ Jerusalem no asom
1: wo soma banaba
0: wo soma banaba
1: ɔnkonkodru
0: Antioch tuasoi
1: na ɔbaaye no
0: na ɔbaaye no
1: nyankopɔn adom
0: ɔbu nyankopɔn adom no
1: ɛne
0: anigye no
1: ɔtu wo nyina afo sɛ
0: ɔtu wo nyina afo sɛ
1: wɔmfa ɔtu wo nyina afo sɛ wɔmfa abadoma mata awurade ho
0: wɔmfa abadoma mata awurade ho
1: ɔyɛ nipa pa a
0: na wo mye ni papa
1: nkonkon
0: na wo nkonkon
1: ani
0: gidie
1: wo ma
0: haleluya na wo mye ni papa enkom sha na nai wo ma
1: nkonkon gidie
0: nkonkon gidie
1: ayo
0: ma
1: yo
0: twaso
1: na wo de nkofo bebere ka wura
0: na wo de nkofo bebere wo mu subampa ni nti
2: wo
0: mu ni ye ni nti wo mu mo ka ni asren eti bible sesan se na smartphone ku tesu bampa pa nti
1: wo
0: mu ni nipa bebere ba ka wura de ho twaso
1: na ofri hoko hotelson
0: na omu fri hoko hotelson
1: no ohia so
0: e ko hia so
1: no
0: oh no no
1: ne ba antioch
0: wadi ne ba antioch
1: na oni asafunu bebere
0: na wadi asafunu bebere betian
1: ifriamu
0: ifriamu
1: wo chenko fo bebere
0: wo chechre ni pa bebere
1: na antioch no di ka to
0: christofo antioch any wadi ka to a christofo ni di antioch no to ka to asomafo ni di
1: o ma bla bo nti
0: because omu ne ye no o ma bla bo
1: ese christo
0: good character good behavior
1: good teachings
0: good teachings
1: tra papa
0: the word of god no
1: wamu
0: say no bible no say wamu wamu ne ye no o ma bla bo ne say wamu ne christo ne nante
1: etu
0: wo say eho and wamu to asomafo ni di say a christofo
1: as 11:22 you be antwere
0: and eh ana shade ekoso awurade adwuma kwa afor atwedebo
1: from
0: chapter 3 verse 18 to 19 kan wa mami tentem jude verse 16 kan wa mami jude verse 16 from chapter 3 verse 18 to 19 was say
2: from chapter
0: 3 was say from chapter 3 verse 18 to 17 first
2: o say asenia no atamfo
0: asenia no na tamfo
2: na nipa bebre
0: na nipa bebre
2: owa
0: owa
2: menya wo hwasam
0: nkae menya wo hwasam nkae
2: edini so mika bi
0: so medini so mika bi ose
2: oye kristo se ni na tamfo
0: oye kristo se ni na tamfo
2: wona owie ni ose ye
0: wona owie ye ni ose ye
2: omunyame
0: omunyame
2: eno moyafunu
0: hallelujah nipa bebre kuta bible na tete nsole bible ni se sankofo no omunyame
2: eno moyafunu
0: eno omunyafunu
2: omoni munyame omoni wo
0: omoni munyame omoni wo
2: na asase su no ma ho
0: na asase su no ma
2: ano odwene
0: hallelujah matoka
1: We will see.
0: Hallelujah.
1: I make you what to
0: now and Bible say one more aketiano woman do woo. Enter the Bible na catch Jude verse twaso na where day.
2: Sir, as I see no man wondering.
0: As I see some woman wondering.
2: Yandia.
0: Yamaya
2: Bono.
0: Yamaya Yabuani at the other.
2: Also,
0: it's Bible and say, Moshe was trying Indian in the train and the first. Now find the Akan Yanga the end. And then you're better if you are ready across.
1: Challenge.
0: We Japadia. We were saying ye dear what time our radio song June 16. I was say.
1: Was say yenemne yenemne.
0: Bible say whenum ya nwi foa.
1: Arena foa.
0: Arena foa.
1: Do akonachi.
0: Wodi hunama konachi. Ah to aswe.
1: Wanuka akukukusem.
0: Wanai wanuka akonkosem.
1: Na mfasuonti.
0: Amfasuonti.
1: Etu
0: dako me TV ni so. Ayana digoda na digoda. Me show digoda na. Ayana me yura ho. Moti you know, the good and your friends, a stronger year. Woman, the man, oh, yeah, no, me shah. Chase,
2: no, much of
0: now, Osha, sofwa,
2: much of
0: a baswa, me, Obam in China. May you say, Mr. Wesso, Blamintang, Baba for the 2 million, 5 million consultation fee. Now, oh, doctor, Uradi, Jumana, Muyani say, Muyani say, now to our wedding, Swa. Tia,
1: I say,
0: ah.
1: Namu adofo. Munkai sama. Ewurade Yesu Kristo.
0: Ewurade Yesu Kristo kae no.
1: Asoma from to us.
0: Ah.
1: Se wa kachira mu se.
0: Se wa kachira mu se.
1: Ebre di echi no. Fe di fuo
0: beba.
1: Odi wona konochi.
0: Ah, omudi wona konochi.
1: Omuyani akono.
0: Odi omuyani akono chi.
1: Yerem ni wona.
0: Wani wenim ni womwa. Omudi papa mu yake.
1: Namachi di fuo.
0: Ah. Namachi di fuo.
1: Ah, wani hu.
0: Ah, Ewurade Yesu. Na Ewurade adwuma ne yako. Aya yo usam. Me shall be forced na me shall voices be blegu guso. Oh Lord Jesus. Ewurade Yakobo wi amobo. Ana kri. Adi anko ne yaji. Tiani apa. Adi anko ne yaji. Ya yadi Ewurade adwuma no. Ya fa ne sa yankasa yadia.
2: Proper.
0: Tiani papa. Bible ne ka se mi. Awo Romans chapter 16 verse 16 to 17 chron some ne ka se mi. 16 verse 16 to 17. Chron some ne ka se mi.
2: Romans chapter 16.
0: Ah,
2: verse 16 to 17.
0: Ah, what say?
2: O se mon fa fia no kron kron cha cha mo.
0: Mon fa fia no kron kron cha cha mo.
2: Pastor Funu nya cha cha.
0: Pastor Safu nya cha cha mo.
2: Anu anom.
0: Aha.
2: Mitu mfu se.
0: Mitu mfu se.
2: Mon de papa mu.
0: Mon kele wo mo de papa mu ba.
2: Mutu sentu dia.
0: Mutu sentu dia.
2: Cha cha mo sia no.
0: Che. Twaswai.
2: Na na munchi mu mfiri wo.
0: Na munchi wa mfiri wo.
2: Ono te sa no.
0: No mo mo te sa no.
2: Mon suba wade Kristo.
0: Mon suba Yesu Kristo.
2: Nemo.
0: Nemo.
2: Waso wana waya funu.
0: Waso waya funu.
2: Ono te ta kama dako.
0: Ti wa te sa ma dako ko.
2: Da wana woni bo.
0: Da da won a wanya dia.
2: Ni bo ne na kuma.
0: Seniye papa papa papa. Now, uko Romans chapter 14 verse 20. Tie, asema Bible kan.
2: Romans chapter 14
0: verse 20.
2: Verse 20.
0: What say?
2: Adianinti.
0: Adianinti.
2: I said Yakobo Adu.
0: Ah. Ah. Adianinti. En sai Yakobo den.
2: Adjuma.
0: Adjuma. Adianinti. Bible say, ade nyina ko yafunum. Esan so ye de ade. Uko verse 17 na, chronsom ne ka sem bi.
2: Verse 17.
0: Wo ose say?
2: Was it na nyankopo ahenie no
0: na nyankopo ahenie no
2: anya didie no wono
0: anya didie no wono
2: nemum ayetrene
0: nemum ayetrene
2: asomdwe
0: asomdwe
2: ana onkukuma ne gie
0: tie nyankopo ahenie no anya adidie no wono
2: ayetrene
0: ayetrene
2: asomdwe
0: asomdwe
2: ana onkukuma ne gie
0: ana ana de ene asofo ma asomdwe ama kristosum ama kristosum na ayetan ebi kura ko no ukache obi sa me nko asori a no Chese, Eurade Nyankopo wonwe ya mabo. Ahe Israel FM 104.5. Enuoma ekoso no. Se yanyire ye ho. Ah, yebema nimpa bi ade wo muti akowura abusumsum mu. Na so na madwe ye wo mu se. Wo muti Nyankopo asorofi.
3: Ni Eurade bobo mpuni mpu. O ko chiro shem ni mo bi o ni awurade bompu ni mpu bi ya no awurade sane na de so a
4: encounter with Christ
3: awurade wo akwadwofo omwa akwadwofo awurade mpɛ obi a obo eno ma to ho me ye ne ma ye o si wa wa so a wade so a brɛ no fa bra
2: obesie
3: no obesie
2: yes
3: ene Kristo fo ni bebre ya akwadwofo ompɛ sɛ awurade mom to a wo mo ba bi a wo mo wo no Hallelujah.
2: Amen.
3: Oba ne ni Kristo bu mpu ni mpu Awurade bi sha no. John 5 say wo pese ho ye odin a. O se ene ye wo pese ho ye odin a. Sole na ye de. Ontena ho anka obeko so atena ho.
2: Ah. Tu anamo
3: ishenke Awurade.
2: Amen.
3: Sha wo tena ho a.
2: Obeka ho.
3: Anka obeko so atena ho. Awurade mo akwadwofo.
2: Da bi da.
3: Ishaka urade.
4: Amen.
3: Urade mpo obi odi abubu. Obi a wani ani daso wona blabum. Obi a ode no ho uchie urade mpuni mpu bia bia ne kwa. Osande ne haw ekoye. Mpo obi no mu e haw koye wo ma me yie urade aye ne so urade wa mfa ho. Because no nim said you ni pesi ye de. Matthew chapter 8 verse 5 to 14. Ebra so gene ne ne Yesu bo mpuni mpu. Ishenke urade.
4: Amen.
3: Mishu obi oni urade bo mpu ni mpu bia no.
2: Na blabo se sai.
3: Ah. Ena no abofo no ni Jacob. Urade be sna ko no.
2: Yes.
3: Jacob o yiri ni se Genesis wo. Jacob o yiri ni se.
2: So mam kwana me ko ade e same.
3: O se se wa ishira me a.
2: Me ma wo nko.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Edru ba bia urade pe nkofu a wo mo din no me nam.
2: Yes.
3: Urade se usho ni mu a ompese ube jai ni mu kopim se o problem ni baya diye
2: ebe
3: sobo ubo wa oso urade mu kakirebi
2: nuhu bibia
3: niwe jemu
4: jemu
3: hallelujah
2: amen
3: eno se eni mpano uko Revelation chapter 3 verse 15 to 16 na dise mitri miensa ni mdunum eko du miensa o kase mbi
2: Itimi ensa
3: aha
2: junum e kono
3: aha
2: minimunyuma so nya nyunu anashe
3: so nya nyunu
2: anashe
3: so
2: ye nyunu a
3: so ye nyunu
2: anashe a
3: wo ye shea
2: ankeye afena so ye botubo jonti
3: so wo ye motro modonti
2: ma firma fa manum
3: so wo sa de ade ni sitie esa wo ye motro modonti
2: ma firma manum
3: obisha urade mu kakra bi no agam
4: abre
2: yes
3: Joseph yire urade
4: Jacob
3: ay yire urade o se urade se wan hira me
4: urade bo fume she we
3: urade she ni din sha o se din the same
2: fem Jacob
3: o se ne fitie ne de koyem fro Jacob e be fro Israel
2: hallelujah
3: Uni nyankopon
2: ya
3: hallelujah amen Uni nyankopon tete duru ba bia unyankopon kasankasankasa uni ne di ako a uti me no
2: esa ja enan ka meka se
3: oba no ka sei wo sim papa e ma ha no akopem se me ha wono ba ye den
2: na beko
3: beko ti o sori anu sinu kwa no o sori anu sinu kwa no o sori anu sinu kwa no dakro pe papa no hwe di no se no mami o ha me dodo to sana sem no mehwe na me ye dia
2: di ma no
3: hallelujah
2: amen
3: o ko ba ko mi no mi ensa na o je akire dia ka ne ha wono da so tena ho nipa me bre ya pa ba wa urade mu e bi se wo mo so urade mu no wo so mu ye e ko ba ko mi no mi ensa no na ni da so nyina ye dia de Osma for Paul ni urade bompu ni mpu o asnan. E ho ni esese ni din from Saul to Paul.
2: To Paul.
3: E ti urade de so ni ni bompu ni mpu na wo yire no a osese wo shebre.
2: Amen.
3: Ishake urade.
4: Amen.
3: Osese wo shebre. E na no Matthew 8 verse 5 to 6 no Bible ne so say.
2: O se akobia yalesa.
3: Akobia de yi.
2: Na yalesa. Matthew 8 5.
3: Ah na wo to asem no so a.
2: Yesu ko shen kapenio.
3: Yesu ko shen kapenio.
2: Na safo ho se panini no ba nche.
3: Asra ha su panini no e ba nche.
2: E lo sense.
3: E no mbeka se.
2: Owura.
3: Owura.
2: Mabofo yale yale fufu.
3: Mabofo yale yale fufu.
2: Ohun ma ne dodo.
3: Ohun ma ne dodo.
2: No se ne se.
3: E no se ne se.
2: Meba ma besa ne yale.
3: Meba no ma besa ne yale.
2: Na safo ho se panini e ka.
3: Na asra su su panini ne ka kire Yesu se.
2: Me se fata se.
3: Me se fata se.
2: O ba she me su sha se.
3: O ba she me su sha
2: na. O de ka sam no nko.
3: O de ka sam no nko.
2: Na mabofo no ba ne de.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Ka sam no nko. Twaso
2: na misu mi woni pa motu mi ase
3: mo ye dia ne
2: motu mi ase
3: ntudi e kan sam no nko because o hun se no se mi ja yesu ho a e be kura na de ni wura san firi no ho ntudi e ma me nyire ne ha ya na mi nim se na nu ma sempo
2: abofa no ba ndi
3: abofa ma no ba ye dia ne
2: ma ndi
3: ba ye ndi obi oni yesu gbo mpu ni mpu yiri yesu e so ni mu ye bia la Uko Bible no ma fiti tire kopim tire bia nyane fa ho die because wase wo bibia la wo ye motro modwo no ono awurade be fira ye dia
2: de
3: Matthew 17 verse 14 to 16 wo mo awo mo ni awurade bompu ni mpu na wo twaso a
2: Matthew 17
3: verse 14 to 16
2: wo twafo bia yele sa
3: ha twaso ai
2: na okodru kofuko ni
3: chai
2: no
3: okodru kofuko ni chai no
2: bibi ba ni chai
3: oni pa bi ba ni chai
2: abe sene se
3: abe sene se
2: wi mabo
3: wi mabo
2: na me ba yitwa
3: me ba ye de ade
2: otwa
3: twaso
2: ohura mane pii
3: ohura mane pii
2: tato jemu
3: otato jemu
2: tato nsuo mu
3: otato nsuo
2: me de me bra wosiafo no
3: me de me bra wosiafo no
2: otuma sane ye de
3: ye so ya de
2: yesu buane se
3: ene yesu kan se
2: ene ma muni gidie
3: ene ma muni gidie
2: na mwachia
3: aha na mwachia
2: me ne mo tanku da ben
3: ne mo ntran kopem da ben
2: ntu buase ma mo kusi da ben
3: to me buase ma mo kopem da ben
2: mo fane mra mi wo ha
3: mo fane mra mi wo ha
2: yesu tiatia no
3: ene yesu tiatia
2: na mo ni fini mu koy
3: na mo ni fini mu ye de ade
2: eko
3: yesu tiatia yire urade oni ni mompu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade na aye problem
2: emna ko
3: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu sei wachinia chewini urade bompu ni mpu na wuso ni mu a oje dru ba bia wanka sempo uba oje enkwala ye chrochro books pen school fees me ade enkwala wo mo trotro sade ne ma wo mo school mu na wo mo ba fia wo mo digu wo mo papa so no wo se sa enkwala ni nyam ntempa
2: yes
3: je ke urade
4: amen
3: osoria da yes manfa wo ya ma be bo bo mi wan fa ma me de ne de me nko school e kwen bi a be fa so a be pa ma no na akwa o ka ba akwa won kan bi wo Ishanga ura
2: 1000 years.
3: Nti wa utimi plan wo tirim se no. Akura wo dio hajuru me fane de ma nko we ni e. O won to bwashe nti se wo yire urade a. Wo yire urade a. obi oni awurade bom puni mpu bi awurade hyese ne ho ani nyamo hyese ni mpa ne so
2: hallelujah
4: amen
3: eti shawo hawo no na hyese dia woni awurade bom puni mpu ne se sa na ti because osu obi oye motro modwe na dire ye ni nya James one na cancer says no en susu se obenya bibia bi ade afre awurade ho
2: pa na adwe ni tanta
3: no ko Matthew 9 20 to 22 yen hwa se mu ho
2: Matthew asampati nkro
3: aha
2: Jamu do do ni mienu
3: e ko. Wo se sei. Aha.
2: Oso oba oba mo

0: enti ose ema mumra
1: monya sumame
0: monya sumame
1: me kire mo awurade suro
0: na me kire mo awurade suro
1: mumu hwan na ohwehwe nkwa
0: obusa questions bi wa pan na ohwehwe nkwa twaso
1: pe onyi tesa
0: tesa pese on san so
1: otetire bon
0: bon bible no wose chote wu papa na wonya nhira nyini krochema ni saka million wa eliem nyam sha million problem ni sobre ya emfo nyina ba wo sha problem na ade pechrema ebli bi me kasi ya plan low yakwa bank ne se mun sai wen sai wen sai yakwa 3 weeks o man fa mai another month ya be go so ebli ya kwa guy ba ko yakwa sa bank manager se brother ba so be mai e blanda ye se ma wa me shake se ya me show ni yakwa bank for ne se yen next week di be duru ne yen sanka adwemboni a ekura na odi ko ye nti wo kwaji low a be show yire na urade so asan se yen famam na no keke obi e wo kwa mu ose se na me shake low ya me yira do show me show no no di be duru ne mfie nan ni ya mfre e bi umpo e shusha na pa nshira na open kwa no mane kura ne techire ma
1: bon
0: wo kura so nsa abofuta komo keke afisa na wawo no wacha so nti wugi na chine ma ne kasa bebre na no bu ode kasa to ho abofu no kura wosoro no om kasa kakre bi kopeta ekosi me de visa na betum na ye nwoma kopɛ passport na mbɔbɔ ponsim na mbɛ fa wakɔ ekra ka kra o me fai oduru wa da ma ko me de okɔi okɔi ankra kra wo nya nuru ho pepe se ba ko a wo ye wo fa nhye esuma se aka wada fufu ma ne nanka wo flafla wo nanka ofre nanka sabre na ofre ofre wa ka kire uno na wa kwa ko dia buru kire ho ye papers ni no duma ni wa bi ye ho sokko awa ni anno na sha ni no ti yakopon ko bi sabre no man so papa so o mra bafu achi ama o mo abebere ama o kwano wa bo to sa sekere ye jimo o mo wo betol mum o ma bafu ne kasabre yakopon ko bi sabre no man so papa so o mra bafu achi ama o mo abebere ama o kwano wa bo to sa sekere ye jimo o mo wo betol mum o ma bafu ne kasabre ti di opese ohun napa tuko James chapter 1 verse ya o kan se bu Jesus o ye mshu
1: na ta chira mana
0: bo shem kase o su su se ni mshu mini na wa ntu ta chira mamu na ka
1: morada
0: ko da wa bi bia do ya because o keep secret yes sister bla bi shi pe pe pe no de nam a wa ta test mas ayi o ba kai ayi do wa ta chira no je juana number papa papa pe no abo na ko juana e se di atom lies o atom lies o atom lies o lies o lies o sa ubo ho ansa wade no na una wo ho no tu te chire memu na ka ni kunu siesie wedding no na na mabo tin di juana no e ye di wedding ni di e ye so dem ho de obi abo se ye so bia nye wedding eti sada Fulia ya sunkon. Chu ka die eti project 23. Mebu se metre dio no ba ko ni medio no miensa. Oka sem bi sai.
1: Die okra na no ne tetire ma no.
0: Ji ne tetire ma no.
1: Okra ne kre.
0: Ji na

0: afanyansa kwan bi print new bible so a manipa bi sika
1: yes jakani
0: bo wonpa munye bo tree bible na mi secret asem bi emfim ana ko hwe tree bible ba new tv ba bi aye kan Ethiopia na bo india no mi bi e ho na ma ho hye Ethiopia india no
1: ei
0: jean gen urade
1: amen
0: tienye pa africans o se solomon ba solomon song of solomon le se ye bridie ye ye tunche hallelujah
1: amen
0: o se kan na utmede ye fane se ponko from Ethiopia ba siriko Jerusalem Acts chapter 8 26
1: chapter 8
0: verse 26 down
1: verse number 26
0: aha chron some le se say
1: kida somo se ni ye ni ya mefre na adebofo ka philippe sereko anafo fam kwa a esene free jerusalem ko gaza so je
0: anya president ko
1: sereko na hwe ethiopia ni bi a oyɛ ethiopia fo hima
0: ethiopia ni berma bi a
1: oyɛ ethiopia fo hima kandake piani
0: piani
1: a ohwe ni sika ni naso ni
0: finance minister
1: oba jerusalem
0: eti anya abrofo na be hyehye finance minister ma enu
1: debi
0: abrofo no ba na yen ye won sana hene wa hemfie
1: bi wo ho hwe
0: sana hene abrofo no ba na yen ye won sana hene wa hemfie
1: bi wo ho
0: ono hwe ahemfie gold ni sika everything finance minister nya abrofo na be hyehye ma yen
1: debi
0: inti kwa Ethiopia ni na eden
1: I say na waba Jerusalem abesori
0: hallelujah
1: na arisani akro
0: Ethiopia ni no wa ofiri otiponko so from Ethiopia to Jerusalem waba besori aha
1: eko na arisani akro
0: o so yakọ no
1: na tini
0: na oti
1: na otiniti a
0: ti asie na mu
1: rekenka obi fo ye di awon ma
0: ya ka ti asie na ma wo de ba broni ka se ma eden ka
1: ka ti asie na
0: hallelujah
1: amen
0: eti abrofo no ma ye na africans ye wo nyansa kwan a ye di
1: ti asie na
0: hallelujah ni ye wo nyansa kwan a ye de ponko mienu di anim na ye de yabubu a chire no na ye de ahoma
1: asom
0: na ishan kan urade enna brofo share so de ye ka etu kokke enti ponko na edi tu kwan na ye fre no horse no eno horse no ono na na move sade na e wa chire no ene na twe no ede ne ko eti broni ye ka no wode a chire ma o tu ni se horse power horse power no ene move
1: sa je kanina
0: ishan kan urade
1: amen
0: abrofo no ba na africans na ye ni ati dadawo
1: she
0: tie ni epa the first genesis chapter 25 to 42 the first time awo di kabiase first genesis chapter 5 verse 20 yenko ho
1: genesis chapter 5
0: verse 25 to 26 genesis 25 verse 24 to 26 o se say
1: verse number 24 to 26 na na na do say orba wo no na hwe enta woni yem
0: hallelujah
1: amen na de odi kan free bae no na no ho yakọ
0: is that when urade
1: amen na no ni na wo
0: na no ho ye ni do free bae de odi kan free bae na no ho yakọ
1: na no ni na wo
0: itias asase no so no na wo mo ho nipa kokọ da this is the first
1: enti otu ni din iso
0: hallelujah
1: amen
0: enti iso ono ni nipa oye kokwa oba wiase first
1: ne hu enwi kusu
0: na ne hu enwi kusu enti from genesis 2 yakopon bo nipa abepim genesis chapter 24 womo mo nyina de blacks
1: ntuntun kwa
0: wonde mse abraham free rack
1: de kanina
0: abraham on free ba bia ho o free rack ishan de urade
1: amen
0: tienye pa o se di ofiri ba ye di odi ke ofiri ba ye no
1: na
0: no ho ye ko
1: na no ho ni na o
0: na no ho su ye nwi
1: nti o tuni din iso
0: iso aha
1: na enu a kire no
0: enu a kire no
1: ne eni nua no firi ba ye
0: ni nua ne ye den
1: firi ba
0: na je se ni nua no kola ne de e wo ho dada
1: wo ho dada nti o mo hu
0: nti o se enu a kire no ni nua no
1: ni firi ba
0: ni nua no firi ba na asem bi wo ho
1: na ne se

0: iso ne nti
1: iti ninu ya tuntumu no eba no
0: nani
1: sekura ninu ya nenti
0: nti watu ni di
1: iti ya tu ni di se Jacob it means nenti ni kura fu echire se Jacob na siye no no ubia uchuche nipa nenti iti uu se Africans se yen chuche nipa nenti me nipa nshia si wabrabum nipa nsai yen tu nipa mfri nifiye na wadi ya nsai na juma ngu
0: mwusi ya ya wadi ya

0: Esther chapter 5 verse 1. Abofo ni didi wie no oba papa obowura ho abofo ni didi wie o musisela the next year ye beba se wanya oba papa ni nantena abrantie udi ba wi ano ubenu hu se oba wi ase etis yesa abrantie utra bo ntise se abo pan petrade
1: Esther chapter 5 verse 1. Sabre no na ohima Esther na enuru de so be ko wadi so na to ho se se me ko wadi na nim na mi mpa pe na do mu nti Esther e ma bu no se e ma yene no mu no o Esther so na mu nyo papa no o de ne kra to ho e ma bu sua no o me bo so mi ensa no we akoto akura na ma be ma no de ne tra bu
2: jo be
1: o ye widi ni kura se bo nsam si oba ni bati ye fane sey akukuru abakoko sedi osi ni ne mate enipa utwe mu anabo akoko di wachi ne menti
2: protect him
1: mate tuni tu ni magu bosumi isangeurade
2: amen
1: ti asem na tie ni ye pawo ohima Esther wode ne kra to ho ma busia sister se ukuna ju tuni tu ni magu bosumi isangeurade
2: amen
1: ti asem na tie ni ye pawo ohima Esther wode ne kra to ho ma busia sister se ukuna ju ma saya wode ukra to busia na na
2: amen
1: sister ne ni kru enti bobo sisi no waduro no wo fu adi pepem de asie wie mama na wo ne ya tabo so ne ya ko penkra do mienu enam ne ya tai to ni ti
2: ti
1: ya gima ko twitwa hallelujah
2: amen
1: oba bo ne de ntew koma ni ntew do kro koma ni kuna o de ma no woro kunu na ahwane ba ma adwuma sɛ ya na nkyere na wie ya no no sister bible ne sɛ de ya kɔ no ebre bi bedu a e ma nso bɛsosɔ ba ma ba ko
2: ka sɛ ye beto ye duane ya sɛ ntade
1: genesis 27 verse 1 sɛ ba ma wo kɔhyia wo ba papa ne sɛ wo kɔhyia wo ba bi te sɛ eve a efe o so si ifu hudu ya bno o hu se ba no efe wati bi dia ya den ba ni bo ho adoma bi e betwa mu bia o be fre ene yi asentuma o betwa no ofade o twa ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister o betwa ni
2: twa
1: e yi asentuma keke hallelujah
2: amen
1: e yi kura ntwa ma no ɔne baaye no ɔba besi akoda ne ho no ma pa ɔba besi akoda ne ho no ma wo hyase ase wo yi a 12:30 anadwo wo be yi ɛbɛbɔ anopa 8 na wo da so woro ai sɛ sojani a ɔkɔpata Congo war hallelujah
2: amen
1: tumi ma bɛma di na ni hwɛ wiem hwɛ light a bɛma da ho bubura bubura bubura bubura bubura tie ni yebu
2: Jacob J Isaac King
1: Isaac yan kɔ abɔ ne bi ɛwɔ Genesis
2: 2 ne ni so yɛ kufu kufu no na ɔhu ade
1: hallelujah na tɛ sɛ yɛ

0: no eye nwunum nko a
1: hallelujah
0: amen and now the prayer show betie nyantasem ye ba wonje ya etu ko job chapter 34 verse 16 tie show a wonje no prayer for nyako samfa bo betie no mo shi de wiase no mo nyini de no shade be en fasu awi bla betie obesi no wo bo hu se wo nyako pa shama e ba wonje no eso pa
1: 34
0: verse 16 show sam ka and the prayer make catch no mu a
1: tie ye
0: u de tie sam e ba wonje
1: amen sam
0: na wo de nyaso ma wo nyaba samsa job 2 no 21 verse 1
1: Job 21
0: ah
1: that's Job you say
0: na Job cash
1: titi na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyemo arehwe
0: na insem ye ba wonchei anya wa rechechere
1: munya me ma
0: na bible nya me ni
1: amen kasa
0: kasa
1: na men kasa me nyie
0: na me kasa me wi a
1: what the fell
0: praise God
1: hallelujah
0: and now me pray a prayer with you nyankopo ahye me bibibia la wo ye ana bibibia la bible say tie me na me kasa me wi a wakoso a dia wo ye no
1: sa
0: ni jina tawo ni endo sa sa si go wo si da display mu akola akola mu nyini ahun blasie no obuo pa firi wo man we eno na no pya kwesa because wo she go po la obo nyakopo obo adam to wo no ohwehwehwe adam de obuo be ma no ka emi ma me
1: amen
0: na ebla adam anfa obu anfa ma nyakopo wa o tu nyakopo asema no mu gu ye no eno na no pya kwesa because wo she go po la obo nyakopo obo adam to wo no ohwehwehwe adam de obuo be ma no ka emi ma me
1: amen
0: na ebla adam anfa obu anfa ma nyakopo wa o tu nyakopo asema no mu gu ye no mu she dia esi wie adam etia mri bia no dia wo she na she no she wan fa obu ne ani die ama no a e di so obetumi akọ wanim etu nyakopo amra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: wasi diwaja no nani
0: ana nyakopo de ne mra edi kan eba no ana oka she diwaja ani unani
1: na wo na awale sa
0: ansa na wo kwa na edi ade awale eti so wo na she umu ade a e di pa she obetumi anyina che eti moses de mran sham na edi kan ba ye no ewradi she se di
1: akwa na wale
0: ana etime edi ade awa odi mran sham ne bo we bubu ye no ewradi sadi etime to so bie no esa ble moses no no ha atro ni to no bi 5 verse 6 no wa sadi
1: 25 verse 16
0: aha wa se sey
1: di wajan
0: ya sa te di wajan fo te di apo aso
1: na wa ni
0: na eno betime asu ene je ma ba wa ba bla pridia wa kire sey ogani ani dia so na wo bi wo mu bi na okọ nu mu a kane no sha krofo ke ne yechi no a bible say any pardon anke you but ko manu tia pe ne yesu abu okun so ukọ di tro no me chatan tu anbe kane
1: tro no mi
0: 21 verse
1: 21
0: e baba wa uti me ne na no pe sha woni a obu a sha uti asem wo pe bo modi na tu america na ko pe bi Exodus 21
1: Exodus 21
0: aha
1: verse number
0: 15 to 17 was bible ye bo na jasha ne na
1: amen
0: titi no sha uto na ofa yesu ku god bi odi ame ne bible say me ye mu na ni mutia
1: sa
0: Nesu ena blantie pa baba wa wo musheshheshheshhe ya che krofo ana okogbo ni bi
1: eh
0: wo ya mo bo kras ni krofo a ya che no na o kai verse 17 na wo sheshhe
1: di odumi
0: na di baba ya odumi
1: na
0: ni na no
1: kum
0: no
1: kuno
0: ba se ya di ade yo titi no se wo ya kra na se wo mu ade wo no obuo ni ani dia na baba no me yesu abo ni akum
1: yes
0: eti ene blantie ni maba wo so mi ti wo o bra se de mu ntie me ni ba na o to wani mu na wo kumpo na wo ya obeye minister wo nyini na wo beye mp so fe wo ko wo bi abu odi
1: sa
0: na mla da bo tumi nko na kire se de no bu mi na wo ka di tsano mi chapter 27 verse 16 na na me ka na no me verse
1: 7
0: 16
1: ti na ko pa asem no
0: aha to aso e
1: eno me nka de oye na ja
0: na bible ne ka se eno me beta obi a oye na
1: na nyina nka se me
0: nyina se me ka emi ba aso na me ka ke to na ma me a se o ba wi asu ne akum
1: yes
0: eti ene mla ti ene ma ba so mi ti wo o me bra se de mu ntie me ne ba na to wani mu na wo na wo ya obeye minister wunyini na wo beye mp so fe wo ko wo bi a wo buo die
1: sa
0: na mla da bo tumi nko na kire se de no buo ni na wo ka di tsano mi chapter 27 verse 16 na me ka na no me verse
1: 7
0: 16
1: yakopa asem no
0: aha to aso e
1: eno me nka de oye na ja
0: eno bible ne ka se eno me beta obi a oye
1: na nyina nka
0: sama nyina se
1: ame
0: ka emi ba aso e na be ka ketu ane ma me a se oba wi ase
1: ya asem o
0: abrantie tu asem ma ne papa na se panyini bi a ogbu ne yetumi ma obi nya wale ye free
1: sa
0: mble mu tinete mu na ka en abrantie bi ka chi oya na ba de tita bas na eduro ma obi be kitra ka en abrant ogbu de ma papa sori e kunya papa no e beta na we na wo mu ma na abrantie konya adwuma bi ye ma na oba abrantie okoro wa na abrantie se ogi ti a en abrantie bi ka chi oya na ba de tita bas na eduro ma obi be kitra ka en abrant ogbu de ma papa sori e kunya papa no e beta na we na wo mu ma na abrantie konya adwuma bi ye ma na oba abrantie okoro wa na abrantie se ogi ti a wo wa wa mo se wo mo kwa kwa ye ba no ye efi na mo no sa pa no blanche e ma ne tena akunya no so no e ti blanche de wa hu papa no pa me wa to e pa se se wo sa eh

0: tim painfu akasian kasie gugu ho na so ahoblasia papa no wonti da na okan ne sa gunu na asam kasie si gana akura kura akase papa we die papa da de ye tese wan no na ewura se wosoro
1: yes
0: papa ti nem da so buo ni ahom ti gana fo se be sho bebi a gana sika nyina no be hwe so papa to me to ebura ya tie me no ho to aso e chapter 15 verse 30 say
1: o se padi
0: o se atro
1: eni nya sa tene tene
0: eni nya sa tene
1: na o basie
0: na basie
1: di eni munya
0: baba sa o basie
1: di eni munya
0: o lord me ho obi a obi a sema ne di enye de na so o basie o nya ye nti mi an kasa ko obi a to mpe ka je ti abo ntre so me na ho sa na me pentam na me ko tie obi na so na na mso ni patu ya so di e che me una kwa na sti mun na ma mo hwe kwam klasifo na mso me shi me o fe ba mso se de abre ma ma kwa no ba tu ma de se ka che ko wetia na wetia no wetia na wetia no on afa na abrante na jin to kwa no na kwa e de
1: ama
0: e ni nyam tie ni
1: sa
0: se o ka sia ye de ase o so a e ye wo kra ni pa hu
1: yes
0: tell you don't want me to say na so a se bu anti ma susu bo ne mta
1: na se
0: a han ta ga eh to approach me mushi na che bet bet me akro won tra wi ase nche tim na wo wu because and no one urade chron wo soro
1: sir
0: that was why was say
1: na urade suru
0: na urade suru
1: ene nya sa tena tena
0: ene nya sa tena tena
1: na hobrase
0: na hobrase
1: die ne monyama ni
0: die ne nyama ni koyaso bi koyaso bi oh progress watch after 29 verse 23
1: Proverbs 29
0: 23
1: 23
0: What say?
1: Onipa hantan.
0: Bible say onipa wa hantan.
1: Bebre no ase.
0: Hey!
1: Sama kase pa.
0: Onipa wa hantan.
1: Bebre wase.
0: Bebre wase. So menia, tronsam no tiasi o.
1: Mm.
0: Chochro ko tesi jiro. Mla ni keten keti amba no a. Ona mi shuro ni obuye ni ba sanwa. Odia. Na wa sanwa. Mai na discipline ni.
1: Abi da.
0: Mpofo nye discipline.
1: Da bi.
0: Emu asofo bi ni nye discipline. Emu asempeka fe difi. Gamba mi secret man. Enko bebi bebi azungu se. Akatire panyina no wi awi afom.
1: Mm.
0: Au se ni bayi kasa. Na na na o brano hoy.
1: Yes.
0: Bututu fam no kasa kire malam. Ene konzongo hoko hwe nkwala nketin ketin. Fa compare Christopher. Wey o man wey a ho blasie ni obuo discipline mi. O pese gana beye ye na wotrim. O su si a han time for kwen.
1: O duma ho blasie
0: fo. O duma ho blasie fo.
1: Onipa han time brano
0: ase. Bible say onipa ho han time be ade.
1: Be brano ase.
0: Kai. A ho maso a akwa wey ye o Iraq. Brano ase. Na se dem say ni mi say no way.
1: O wie kura.
0: Ni sikiti ye tight. Chana kwa me kroma su ye.
1: Mm.
0: O tame kan kan ni mo kofa yi fo gu no ho. Oko se se jata wo Ethiopia se bo woni se last thing ebi abun su sabe da wo na wa press because ka se woni wa tan press to aso
1: na hu hu aho bra
0: se bi o press mas ne ke press ata sam bo tri chi do bra mas to wa se pa pa pa pa na oko ya se bo job job chapter 29 na mi se na yesu bi bia fa wo bua bi aho bra se fling job chapter 29
1: na se wo bra wasi a
0: baba se ye bra sia
1: okse
0: wo ma ka se
1: e ma so ho
0: am ma so e di ade Uni bi amani suni bi akwa bi a odwanenu akwa mere wa na tikumasia wodi da bonten ye ko washo ba bi wake up under 20 finance obi ayi ni tv aso generator akura so light no na ye hwa na kwese obagiji 22000 na petrol wakoto no di ate akwa firi kumasia wodi da bonten mi amani tu aso da pio suma bonten akwa ni dim light na wo mu se mi jina ho Odum light ni dum TV na anakwa na sha kuma se o komi da ma TV si suwa kase mi enu me hwe mpo o su kia so kra o dem o kuma sha mlakete ne dem da ko mo wa me ko kra so ne ma me so boka kosira ne ba nam so me ma wa o ba na wo she woni pa wa hantan e be bere wa na sha
1: sa
0: me do boko kuma sha na wo ba no o ba kra se ya she she na wo ye no wa ko hu ba bi o da na wo ba wo nya bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amanipa ho se woni bi
1: yes
0: ya woni na nya kese sam praise god
1: hallelujah
0: to aso job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wase
0: obre wase a
1: obaka sa e maso ho
0: a maso ho
1: na obre se ni di
0: na obi obre no ho ase de
1: obema na di
0: eh lord jesus ko sha se mi awo jeremiah chapter 15 no bible so obi obre no ho ase bi a obedi ye
1: yes
0: bible do fa mu ba e bi ye
1: yes
0: a branch ya uti school mu uye school ni won bra ho ase go school mu okra won ye teacher fo ntoko bi e be be school mu ablante ka ho demonstration bi na odi odi e permit teacher fo no ma wo mo nko na teacher fo no kwa na re ni po be kire wade ma wo be ye minister wo be pe MP di wa ha ablante teacher fo ni nyina free school mu kan na mrante de maba wa ye won ke system bi le gon fo ni UST fo ni poli sunya ba le kura de mo 70% wo mi ye discipline
1: yes
0: carefully kuma si carefully adi bro no wa challenge we shee but before